Hinamanta, hinamanta, kuskachas kai kersancha kai suti aipi munas kau yere kunan sarganchesnya wa kanchisyo ta kallariskas pa kunanka apu tatanchek manta, churi manta, espiritu santo kak manta, generata mamita maria manta, yu yari kuna kachum, pai kunata mai hatung manta, yu pai charina kachum, pachichana kachum, ari hina kachum. Kama munati sa pirinaka, sa purun kiama, waliwa kiskiriwa, apu au kisata, yokapata, kolyana hayuta, kama kiraki maria hachata ikasata, amtasip hanyani, hupanakaro, wali hachata, yupaist apanyani, pais apanyani.